0: Ang garap ya sining ha narong utak ko tinu di dua sining misusot sining matali dotis gokit karala korwal na po da ginawa. Sinusot ka ko sining matali Selvi Seldi Viana Wences apon sikaw ama apa. Mereka tatan merite jam ka ba jam ka siam hapo dam 4 minit ka saban iti da kanan takaw. Insan pa ko pi sanan ka saban kumadi ko di kitatan iti kaslimbahan baras dusun kina FM tadabay na tadaw ka 5 kya. Tadaw ko lima kapiyan na titi tapadam 2 tulan ka 6 taon 2002 na panam 6. Ang kumadi ko dit kagumad Islam kaya kadari ko lihoy dat mga paparlan dat asamayang Fado Jumat. At tadaw bay na kaya kalipta nga daw. Ang kumadi ko dit paing karaja tabinay. Sinangan dat paparlan karaja ang kumadi ko dit itimpun-timpun ko narangan tadaw bay na. Tapi sinangan dat itimpun ko narangan kaya. May da kayo gatang at timpo konrangan da kayo niya pa'y da at karadya-karadya di tumagawit at konsikahan konsikahan natin ang sandri na ikonsikahan da taatilangin lang tayo katulong da suway kaya bambay na di jam ka habanimis jam ka siyam habadam 5 minute kasaban
1: Ieng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bay na ako nagima kopyo ng kitag kami na ikitig kabun engine lang.
2: Gima di oboy. Iya oboy. O saan ang gimat ko ngayon tawan bay na
1: kong meriti? Iri na kopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na kyo?
2: O iri na gito. Saan ang damo gisambat sa dapan nilo kyo oboy?
1: O tapat kopyo. O ieng sila.
2: Uy.
1: Harap pagkakataan ko. Pyo ko rugyat. Mingilo di ko ngayon tawan di. Da, ano ni katilan?
2: Is no ma ka susa intan na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so ko na kay la ko na da malas so na mangintong engine na.
2: Malas o malas no pa magginaw na pud radio kaning nga FM haro pud dagari.
1: Tay kya.
2: Iya haro pud dagari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.
0: Kapisang sabad, benitiman ko pula musa teriputan ko ngayong ayat tawan mantok at tadaw bay na. Kapadam 2 tulang ka 6 taon 2000, duhun na panam manam pinalabos man tadi ti dakopisan mangingintong taon Malaysia. Muntag iti dapat watas panong kayo ng sigit. Muntag iti watas na kaningaw kasoban bay na isarasam. Sa sarapan, namunigit atuang maninggarod miya pa itong usid.

Betul mo, sumagin ang sining mata di Bastin Suil, Santo Bono, Kopasian. So, ito nga sining mata di Jimmy Palikat, kada Sonsolo, Piginawaan. Arigata jam ko siyam, tulong na po minuto saban, arangawa at gatang nagatag, ya.

0: Kinangaw ko Silambahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Sa naman tadi, Selvius Imping, kapasyan, ikakadayan kya. Magisuay, agaya pisuayan dat kapasyan, ikakadayan. Piagalan dat kapasyan, ikampong. Ikakadayan na pati pinay nga. Pikakay-kakay, pitinok-tinok, adi Selvius Imping kya. Inka na yung kampong, sigarad pengir, ikampong kya. Ikampong nga, pikakay-kakay, ang pitinok-tinok na kya. Mayan dat isaya paru harot kananuan kya aparu may pamutong haranan nang uyam-uyaman kya aya pasiapasan na kabang aya payapay sa gantad nga aya payapasat kabang kadi kya isaya aparu akan kananuan kya isaya gabulan isaya jam ko siyam natapasik jam ko walo natapasik kya. Baris ka na pumaling-ling nga, ngayon dat manok tutukay kagya. Kasi ikaw kati, ngayon matid manok tutukay at na kayo tataba kagya. Ngayon pa nga it, baris at maling-ling dilayad kaya, agumo pagaduhan kaya, mag-isuay ito binay. Pasikaw pagulod masikaw pagulod at katuhon na manok kagya, ngayon na baris at maling dilayad kaya. Nagarabi mag-isay pakago kada ko pumiwit pitangatuwang kakago kya kada ko pumiwit pitangatuwang kada ko sining dat naman na matamagansak ka kada ko sining dat na matamagansak kada ko pumiwit pitangatuwang kakya tabinay kada ko pumuso dat pering dat naman na matamagansak magantian at karuhang kakya kada ko pumusod tasong kangay kya. Kada ko pumayos dat sisit kakya. Kaya na pangay naman namat dat magantian ako ruhang kya. Haranan nat panakasabab kya. Pagaduhan pagi malalahing haranan panakasabab kya. Tiada ba ito dulu kad ka tanganak kya. Kada ko may kalidigay at binay mo si dat harkasarit. Nagyari katapatan kya. Pagaduhan pagi malalahing haranan nat katapatan diri kya. Kada ko lumiga ijan dila ngay kay liligawan kya ipainliga kya kada ko irikawid ko susuangan ka kya namanamot dati ito magantian at ang karuhan kya kawoyan nga masidaman to ko insanangay kya akan kay abinsa sana kya kag kita tulong nang mangisa santa kya pa manaw di sanga mi agan let susuay na kya susuay pa pa ingi ra katulon nga o barasan na kya kayla kana di tayo adi kay rak ntay ko nga pengkam pengka kya abim baras ka pa damba kan natal kya tabi na am kada na kay live pi bababa kara kya. Pamay na po, bibababa kara at binay nga. Mimba na sa dambakan halam, karan na sarahad diyan, doon, kawayan nung pengkukura kakya. Yan na kumayin na, bibababa kara ka. Dan malahing-lahing kaya, tanginay. Mamay na ti, jam ka pa, doon na pa na misa, minit ka saban. Kamu nama di kewedat makin aku sinding. Mila aku nengkita patat pasan kaya. Mereka di WhatsApp kena. Femi akan di pasan. Narmit ku minta di Junaidi. Kepisah nang saban kuma di DJ in Semboy kasiya. Masa nang aku kuma di insanan. Makin aku kena FM. Alasan na lidas terima kasiya. Mila matu makin aku sinding. Dabaina kaya. Oh, mila suab. Mila makin aku sinding. Tadau kau enam.

0: Rohani. Kesilimpahan Boros Dusun. Mendekat tadau kelima. Jam kau padam isa telu naben minit ke suaben. Gisem jam kau padam dua tengah dau.
1: Salam ke Saban keti selawat tau wagu iti dababayan penemperasan tadau kelima miapai ikut miapai tau di Tuan Imam Kifli ya soy asong lundat na itutunan iti wata sekeningau. Assalamualaikum Tuan Imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi je.
1: Bama tadau main nanti Tuan Imam haraka guat peguatan ya galat minggu-minggu ini nak talib peguatan dapat main nanti Tuan Imam nga nuot hukum kia nuot hukum dat mengalimulimut dat tulun dasuai.
2: Masya Allah DJ iti napat iti napat ti pengudian di tengah Allahu Akbar agung matulun iti dat memansai-mansai bat bagal iti mimpanaw nga mga limulimot daw akon mi SMS kadi ataupun mi chat kaya nga ko asa nang nabagyat wa kano pa barasan nga saran muslimin muslimat pinay ko inang ko napot inang ko kauna pangawi mi kinangaw itit kasalimbahan iti na po kami at mga limulimot itit tapat kapiya nga isa-isa tayo salah satu pinasuwang dat Allah subhanahu wa ta'ala dat kategori dat dosa-dosa ditagaya baruskan Allah subhanahu wa ta'ala id al-Quran wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim kumayan napad Allah subhanahu wa ta'ala tinga om kada kau na kopiya pengalimulimut dawakan arahiyan kau manaku mangakan kau tinan dinapatay kapamuriman kau luogon kat Allah subhanahu wa ta'ala biagal na kapiyad dia pira don datulun di mga limulimot kad Allah subhanahu wa ta'ala tengkiya dai di kayuna itaralan da pagaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala tanuda di kayuna itaralan ralan da kapanuhan Allah subhanahu wa ta'ala Allah na pentinga menerima id taubat takaw abin sisian nagid kumatain sana jadi muslimin muslimat imi kikinangaw ngabi ano ko umbalay tako lot kada tako pasaliwan dabaros magalimulimot tako wakon kada tako nagi manarita di karatratan datulun bagal magiadatan kaya in tako asanangan dat manarita tulun dat karatratan dat tinantakaw ang tulun da suway nga magalin nanti jadi anakaw umbalay takaw kapiya girata takaw na kapiya ginawa girata takaw na giyakabang takod o papasaliwan dat mga limot-limot dat tulun da suway wallahu a'lam.
1: Bahamikan kapiya at panambarasan teka paninimbar paguhatan dat ka soban mena no pagu at pay barasan minggu de bantal kada lewai man kita daw kelima pa musika ko madika Tuan Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: ah musika ko nagi ko madika DJ waalaikumsalam warahmatullahi

Kasalan Ramuyun ang kininyo ra kininyo FM ito Ramon ra kasalan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay namo. Kansayan ororwapa, intara RTM, teman setia Anda.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nosiyo, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua ang ikapi rumput inatoy. Yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nosiyo into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor nosiyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nosiyo. Umatin taka pasukan kampinan taka. Pai pabiaro kasangkayan amurok ang iwi ra kasalawan mayo. Ahimpin haling laika ang iwi ra kasalawan. Kampinan tanggung jawab taka kawin.

Asayan kawi paha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniwaktaka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, ang uo sukura jam katalur.

Kono payo akau rayus aktif ambal raau niak uman yin bali ratukir-tukir nongoro. Raja-raja nupahun aktiviti alap uman yin bali ra otopat kapio. Kono kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kerita sumuku raupis. Ang isangkul muay ra kantin mako ika arang. Ang kuliah mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng upusor kapiyahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal reactivity ng kapiyahan ng inan.